gising kong ako'y sinong. Sabi kong mati niyang bulok, bulok, tigoy na lang natin. Ang pungkit, tigoy niyo.